Music sa se No Guns to Town, Natty King. Nan mizik sa li pote yon mejaz ki semp, men ki importan an pil, ki te zam yo de yo kominote ya. Spray!